0: manya-manyan shugabanni irin su shi almaino kiɗin ba, abu na farko kenan. Abu na biyu, kisan nashi ka iya sawa manyan Boko Haram tsoro a zuciyarsu. Su yan ISWAP da yan Boko Haram sun san cewa Amurka sun shigo Najeriya, amma wato ba za su gane illar da kasancewar Amurka a Najeriya zai iya yi gare su ba, sai in aka samu irin wannan kisar. Sannan abu na uku, zai iya kashewa mayakar kungiyar gwiwa, domin kuwa suna gani cewa an kashe shugabansu, su ma gabansu zai fadi. Abu na hudu kuma, zai taimaka wajen rage wato yawan ƙarfin alaƙa kungiyar ISWAP da ita wato ISIS, tunda shi almaino yana ɗaya daga cikin na gaba-gaba wajen samar da kuɗi da kuma mayaka, to kaga wannan zai iya samun tasgaro.
1: Dr. Audu Bulama Bukarti mai bincike kan kungiyoyin 'yan bindiga a Afirka. To sai kuma batun siyasar Najeriya, inda ga alama fitar da ɗan takarar gwamnan jihar Sokoto Inuwar jam'iyyar hamayya ta ADC ta hanyar maslaha ya bar baya da ƙura, inda hakan ya haifar da raɗe-raɗin cewa ɗaya daga cikin waɗanda suka nemi takarar kana sanata mai wakiltar Sokoto ta Gabas Ibrahim Lamido na shirin barin jam'iyyar. Jami'ar da ta tsayar da tsohon mataimakin gwamna Manar Dan Iya daga Sokoto ta Tsakiya a zaman ɗan takararta a daidai lokacin da wasu ke ganin yankin gabashin ne ya kamata a ba kujerar ta gwamna a wannan karan. A yi rasu da Haruna Shehu Tangaza, sanata Lamido ya musanta cewa zai bar jam'iyyar, amma dai ya nuna tabbas ya tsawa, to ba lalle ya tsaya ya sake tsayawa takarar kujerar da yake kanta ba ta ɗan majalisar dattawa.
2: Alhamdulillahi, a wannan mataki da jam'iyyar mu ta dauka ta ADC kamar yadda kaji dama mu aminta da mu tsaya takarar gwamnan mu goma, kuma mun yadda da matsayar da jam'iyyar ta abin nan ta tsaida. Dama kamar yadda ni ga na shafadi, ni ba wai ina siyasa bane saboda kaina ni kadai, ina yi ne saboda al'umma. So don haka, tunda ina yi ne saboda al'umma, idan jam'iyyar ta tsaya da dan takara, ya kamata in goyi bayan shi.
3: Kenan kai yanzu baka da jiha ka amince da wannan maslaha da aka yi game da dan takarar gwamna na jam'iyyar ADC a jihar Sokoto?
2: Gaskiya ne, na aminta sosai 100%. Dama ni dalilina da yasa ni hito takarar gwamna saboda yankin mu da yake da huskantar matsalar tsaro. To shi yasa ni fito, domin kujera ta sanata ba ta iya ko alama ba ta iya kawo ƙarshen wannan abu. So saboda ina siyasa don al'umma, shi yasa ni shi to takarar gwamna, domin in na samu gwamna, wannan aikin in je in yi shi.
3: Amma rahotannin farko sun nuna kana cikin waɗanda ba su amince da wannan matakin da aka ɗauka ba, har magoya banka suna nuna rashin amincewa, har ana batun watakila ma akwai wani zaki fice daga jam'iyyar nan ta ADC.
2: Allah ya sauka, dan jam'iyyar ADC, ina dan jam'iyyar ta ADC, kuma dan takarar gwamna dan takararmu ne. Babu wani gudu ko wani abu, muna nan za mu ci gaba da yakin neman zaɓe insha Allah.
3: Ina makomar kai yanzu dan majalisar dattawa ne mai ci, yanzu ina makomar tafiyar ka ta siyasa, zaka je ka nemi tsayawa takara a zaman dan majalisa ka sake koma majalisar dattawa, ko kuma menene kudurin ka yanzu?
2: Eto, muna nan muna zazzantawa da mutane, kamar yadda ni gaya maka, ni ina siyasa ne saboda al'umma. Al'umma ta yanzu ba abin da suka so illa tsaro. To sanata kuma bai da exactive power, ikon zartarwa na wannan harkar tsaro. To ni ko da na koma sanata, ni zan yi musu.
1: Sanata Lamido kenan, wato wanda yake wato Ibrahim Lamido na jam'iyyar, wanda ya nemi takarar tsayawa gwamna a ƙarƙashin jam'iyyar ADC a jihar Sokoto. Hayarsu da Haruna Shehu Tangaza. Tanzu karfe 7 ne saura minti 16 a bargaja da ke jihar Sokoto a Najeriya, da kuma bargaja da ke jamhuriyar Nijar. Za ku iya sauraron mu kai tsaye a shafin mu na internet bbc.com, da za ku iya karanta labarai da dumudumin su. Za kuma ku iya tattauna akan labaran da muke kawo muku a shafukan mu na sada zumunta da muhawara. To a farkon shirin, an ji cewa hukumar lafiya ta duniya ta ayyana barkewar cutar Ebola a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo a matsayin matsalar lafiya ta duniya da ke buƙatar matakin gaggawa. To yanzu kuma sai filin taɓa kiɗi taɓa karatu.
4: Taɓa kiɗi taɓa karatu,

sakafa mai inganci. A karan farko tun bayan fara yakin Rasha da Ukraine, an gudanar da gangamin goyon bayan masu neman jinsi daya a birnin Odessa. Masu goyon bayan ɗabi'ar neman jinsi sun yi amfani da gangamin wajen kira ga majalisar dokokin Ukraine ta janye wani kudurinta da suka ce ya ci karo da yancin su na 'yan ƙasa. Suna dai tsoron cewar za a zartar da kudurin zai sa a yi watsi da hukuncin kotu da ta bayar a baya, wanda ya goyi bayan auren jinsi a ƙasar. Masu gangamin dai sun ce kudurin dokar ya ci karo da dokokin kungiyar tarayyar Turai. To ƙarshen labarin duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To bayan labaran duniyar yanzu kuma sai filinmu na lafiya zinariya.

0: FM sai magana da cewa waka bakin mai ita ta fi dadi. Dan haka ba tare da bata lokaci ba zamu je ga hira ta da Dr. Jamila Ali Dukku wanda aka fi sani da likitar ciwon kai wanda kuma ke da kwarewa wajen bayar da shawarwari kan cututtukan da za su iya samun mutane ta hanyar abubuwan da suke amfani da su yau da kullum. Dr. Jamila ta fara ni da cewa
1: roba ana nufin plastic kenan kuma shi wannan roba gaskiyan magana ba ma iya rayuwa babu shi a yanzu yana ko ina da ko ina so a misali za iya cewa ko cokalin cin abinci irin wanda akan ba yara din nan na roba a kuma asibiti ma muna da abubuwa kamar mask din nan da ake samu mutane a hanci in ba sa iya numfashi watakila ana ganin shi ko a film haka ko in mutun ya je asibiti to shi ma fa roba din nan ake amfani da shi akwai kuma tukwane wasu ana sa musu roba haka ko a hannunsu ko a cikin tukunyan haka ana dan sassaka musu to gaskiya duka su ne waɗannan muke magana akai
0: to kaman wani illa suke da shi ga lafiyar dan adam
1: to a gaskiya roba din nan yanzu in nayi tunani wajen shekara 70 da suka wuce lokacin muka fara samun su sosai kuma akalla ana amfani da sinadarai sun fi 350 a ciki yawancin su daga man fetur ake hada su wasun su yanzu muke sanin illan su wasun su ma wata ila har abada ba za mu san illan su ba to a ciki akwai wasu sinadarai wanda yanzu mun san suna da babban illa to akwai wani bisphenol A wato muna kiran shi BPA akwai kuma su PFAS yana da dogon suna shi ma yana da illa to shi wannan na farkon da nace BPA din nan ana sawa ne dan ya sa roban yayi tauri kamar irin na goran ruwa haka wanda ba sa fashewa to akwai kuma wani sunan shi talit shi ana sawa ne dan roban ya dan yi laushi laushi kamar irin na su chokali haka to waɗannan kadan daga cikin su kenan a misali shi wannan talit inda na fada yanzu an nuna cewa ma yana sa wasu su ciwon zuciya yanda har yana rage ma wasu tsawon ransu da shekara 10 in akwai shi da yawa a jikin su to kuma a da ba mu san cewa ma ga illan shi waɗannan sinadaran ba yanzu muke gani ka yanzu mun fara gani kuma a dan adam yanzu har a cikin mahaifa yaron da aka haifa yau zaka ga yana da roba da yawa a jinin shi idan ka duba ko kwakwalwa kuma yanda Allah ya yi shi dama ba a so abu ya shiga kwakwalwa kwata kwata yanda abin nashi a matsayi yake amma yanzu har a ciki mun fara ganin roba to mahaifa ma da kwai da ke cikin ovary na mata wato jakar kwayaye to har a ciki muna gani da kuma jakam na maza wanda maniyi yake ciki har a maniyin ma yanzu mukan gani to kenan yana nuna mana cewa tun kafin ma mutun ya samu ciki akwai su a jiki in ka samu ciki waɗannan robobin suna nan jariri yana samu a mahaifa a madadin yanda yake shiga jikin wata sa har a zo a haife shi gashi duk a jikin shi a kwakwalwa a ko ina to kuma akwai wani gaba da yake wuya muna kiran shi thyroid yana da matukar amfani a jiki to a cikin shi ma yanzu muna ganin akwai waɗannan sinadaran roba a ciki so yana hana shi aiki yanda ya kamata nan da nan yanzu sai cututtuka su yawa su kansa-kansan nan su yawa saboda shi waɗannan sinadaran robobin ba abinda jiki ya saba da shi bane wasu in suka shiga jiki har mutun ya gama rayuwar shi ba sa iya fita a yanzu kuma abu da muka lura shine wasu da suke iya fita da muke iya gwadawa mu gani mutun yana fitarwa ta bayan gidan shi yana fitar da adadin kaman kati daya fa na ATM din nan yawan wanda mutane ke fitar da a sati kenan to ai wannan babban damuwa ne gaskiya
0: to wannan yana nufin ya takaita ga cokula da robobin amfani kaman robobin da ake zuba ruwa ko kuma kayayyakin shaye-shaye shi ma duk yana da wannan hadarin
1: to a gaskiyan magana su ma fa suna da wannan hadarin mu abinda muke fadakarwa shine duk abinda zaka iya ka guji shi roba ka guje shi kamar yanzu wajen hada abinci ko wajen tacewa haka akwai ko ka soya abu akwai wannan matsami da yawa a kasuwa na roban nan a ciki za a kwashi a sa gaskiya akwai fa na karfen nan mai kalli stainless steel da nake cewa saboda wani lokaci zaka ga ma wannan matsamin na roba in ya dan kai wani lokaci yana dan babballewa ko ya kakkarce to in kai zurfin tunani cikin fa abincin ka wannan roban yake shiga so ai wannan zai yi ma jiki illa
0: zaki ga wani lokaci mace za ta yi abinci za ta kwashe to ta saka a leda ko kuma alalan nan za a yi shi a leda
2: da shauran girayensu su ma ledojin nan su ma suna da lahani a jiki
1: a gaskiya suna da babban lahani ba na wasa ba kuwa saboda na farko abu mai zafin gasken nan ka saka shi a robobi duk wayannan sinadaran da na fada yana kamar yana tafasa su ne suna fiffika su shiga abincinka wayannan abubuwan in suka shiga jikinka yawancin su har abadan abada ba za su bar jikinka ba saboda jikin bai ma san yanda zai ya cire su ba sai kaga ya tsaya kuma irin su suna son tsayawa a wajen tumbi haka musamman na mata yana nan ya rika shishiga yana mu'amala da kwayoyi na jikinka wanda dama ya kamata su ma amfani duk ya iya hana su aiki sai kaga wani lokacin ma a samu matsala mata su kasa haihuwa ko suka yi ta jin ba dadin jikinka to saboda wayannan kwayoyin da Allah ya yi na jikinka su yi aiki an hana su aiki saboda wayannan sinadaran nan suna nan sun yi tasiri a jikin mace so kamar a da lokacin kakanninmu ana sa tuwo a kwarya a malmala shi a dan sa ruwa sannan sai a saka a kula na karfe din hakan nan ma ya wadata alala kuma gashi Allah ya ba mu akwai ganye da yawa na su ayaban nan ya mafi dadi ko irin gangwani shi na stainless steel din yanda na fada duk su ma suna yin dadi za a iya amfani da su so kinga in kai haka ka guji amfani da roba chokali ma na girki dan shi ma babban abu ne wani lokacin sai ka ga na roban nan duk sun kukkumbura ko sun tsage to cikin fa abinci wallahi roban nan ke shiga to in kai amfani da na karfe za a fi dacewa ko na katako ma ko na kasa
2: to ki magana cewa idan aka zuba abinci ne mai zafi ya kan sa su sinadaran robobin da su fita su shiga cikin abinci to shin haka yana nufin mace za ta iya amfani da kayan abinci watakila mai sanya shinkafa ta diba ba da fafi ba danya haka ta zuba roba ta yi amfani da shi ba wata cutarwa da cauransu
1: to na ji dadin wannan tambayan a gaskiyan magana shi ma fa akwai matsala saboda akwai abin da muke kira microplastic da nanoplastic to shi dama abu na roba ko leda akwai wanda ba za ka ma iya gani ba sinadaran nan da nace su ma suna babballewa suna shiga cikin abu amma dalilin da na sa karfi na zafin nan saboda shi yafi matsala saboda zafin zai kara sa su shiga da yawa amma wallahi ko da sanyin nan suna babbantarewa suna shiga in kuma ka zo ka dafa abin gashi nan a cikin shi duk su hadu su da fitare so gaskiya shi ma muna cewa a rika yi a hankali ya kamata yanda za ka yi ka guje su kamar yanda na fada akwai wahala saboda gaba daya rayuwar mu yanzu mu'amala da roba kam ya zama kaman dole so yanda za ka iya ka kiyaye shi iya daidai gwargwado saboda a gaskiya yana sa illoli sosai da muke gani yanzu a asibiti kaman wasu mutane da suka rasu an zo ana in ana bincike haka a gawa to a wasu fa zaka ga kwakwalwansu akwai roba sosai a irin inda ya kamata kwakwalwa ya samu yayi aiki da kyau wajen koyan ilimi ko magana ko wasu abubuwa zaka ga robobi sun tottoshe wurin nan to wasu kuma haka a zuciyansu zaka ga duk roba ya ciccike jujiyoyin da suke zuciya yana hana zuciya aiki da kyau to akwai kuma su gaban wuyan nan thyroid da nace idan babu shi jiki gaba daya ba zai iya yin aiki ba to shi ma mukan ga robobi da yawa a ciki da su hanji kuma akwai yanzu dan bincike kadan kadan da ake yi masu zurfi ya fara nuna mana cewa wasu robobin nan gaskiya suna jawo su ciwon daji wato cancer kenan saboda ba barin jiki suke yi ba
0: da haka shirin lafiya zinariya na wannan makon ya kawo karshe sai mun hadu a mako mai zuwa cikin yardan mai duka amma kafin sannan za ku sake sauraron shirin na yau idan kuka je shafinmu na internet wato bbchausa.com ni Habiba Adamu dan shirye-shiryen na gabatar ke fatan mu kasance cikin koshin lafiya daga nan sashen Hausa na BBC yanzu karfe 9 ne saura minti 13 a Najeriya da Niger muna gabatar muku da wannan shiri ne daga nan sashen Hausa na BBC to yanzu kuma sai filin amsoshin takardunku
3: Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da kasancewa da ku ta cikin shirin amsoshin takardunku daga nan sashen Hausa na BBC sunana Rabi'a Takabarrinka Tambayar mu ta farko a cikin shirin ta fito ne daga bawa Abdullahi Maska, inda yake son sanin dalilan da ke haddasa cutar sankarau da hanyoyin kariya daga cutar. To Dr. Rayyan Adamu Salihu dake aiki a asibitin Nizamiya Abuja yayi wa abokin aiki na Aisha Aliyu Jafar karin bayani.
4: Meningitis ko sankarau ake kiran shi da Hausa, cuta ce wanda take kama marfi ko zance ko kuma membrane wanda yake kulle da kwakwalwa ko kuma spinal cord.
3: Wato yana shafar kwakwalwa da laka kenan.
4: Haka ne. So meningitis dai ko sankarau ana kamuwa ne daga kwayoyin bacteria. Akwai kwayoyin bacteria da suke da dama kadan wanda su suke jawo mutum ya samu da sankarau. Akwai wanda ake kiran su Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, su ne wa'annan wanda sun fi da more common, sun fi yawa, kuma ana samun cutar ne daga numfashi wanda a takaice abinda ake kira airborne disease through droplets, kamar ta hatticawa ko tari a gujin da akwai cutar
3: ta iska yake yaduwa kenan.
4: Ta iska yake yaduwa amma
3: to kamar menene alamomin kamuwa da cutar sankarau?
4: Alamomin kamuwa sankarau akwai zazzabi mai tsanani, sannan akwai ciwon kai mai zafi sosai, sannan akwai neck stiffness, ana kiran shi da taurin wuya, sannan akwai amai, sannan akwai rikicewar hankali. Su ne alamomi da in an gani a jikin mutum wanda ayi gaggawan akai mutum asibiti, saboda shi meningitis ko sankarau ciwo ne wanda da zaran an fara magani da wuri za a samu waraka da wuri. So ko ana samun any delay da za a samu zai kawo mutum illa akai.
3: To shin kamar yana kaiwa ga rasa rai ne ko kuma wani lahani haka mai muni idan ba a magance shi a kan lokaci ba?
4: Sosai sankarau yana daga cikin cututtukan da suna da high morbidity and mortality, suna da kisa sannan suna da illa, because da zaran an yi jinkiri mutum zai iya rasa ran shi. So yawanci shi meningitis akwai wayansu kananan cututtukan da suke zuwa kamun meningitis, kamar yanzu ciwon kunne, pneumonia, toshewan, akwai abin da ake kira sinusitis, wani har upper respiratory tract infection. So duk
3: wayannan numfashi kenan.
4: Yawwa, hanyar numfashi. So duka wayannan wani lokaci in wayannan are not treated properly za su yi leading zuwa meningitis.
3: Wato idan ba magance su ba.
4: Eh.
3: To kamar waɗannan mutane da suka fi barazanar kamuwa da wannan cutar ta sankarau din?
4: Yawanci daga shekara 1 zuwa shekara 50. Kamar yadda na fara magana, akwai Neisseria meningitidis, akwai Streptococcus pneumoniae. So wayannan kowane organism ya danganci da akwai shekarun da sun they are more common. Yanzu daga shekara 15 zuwa shekara 50 wayannan organism guda biyu su kaɗai sun yi ko su ne suke ba da gudunmawar kamuwa da cutar meningitis kashi 90 daga shekara 15 zuwa shekara 50. Sannan na ukunsu akwai Haemophilus influenza, wannan shi kuma a da ya fi kamuwa da yara ƙanana ƙasa da

0: shekara ɗaya, kamar mu yanzu arewan Najeriya. So akwai abin da ake kira meningitis bell. So wayannan sassa ne wanda sun fi barazana cikin kamuwa da cutar. So su ne almost kasashen arewa gabaki ɗaya, da akwai kasashe gefe-gefen kudu su Cross River, Bayelsa, Edo, Benin, and then da arewa. So bayan nan ma na Najeriya akwai na Afirka, wanda daga yammacin Afirka har gabas na Afirka su ma suna daga cikin sun fi barazana kamuwa da wannan cutar.
1: Ta yaya mutum zai kare kanshi daga kamuwa da cutar sankarau?
0: In mutum ya yi rigakafi, ya rage wa kansa barazanan samun wannan cutar. Na biyu, tsaftan muhalli. Na uku, a rage shiga cinkoso. Saboda in ana cikin cinkoso, mutum ya yi tari ko ya yi hatticawa, in akwai mutane sosai a guji, mutane za su kama.
2: Dr. Rayyan Adamu Salihu kenan, likita asibitin Nizamiya Abuja. Yanzu kuma sai tambayar mu ta gaba da Mamman Sani Nuhu daga Damagaran Jamhuriyar Nijar ya aiko mana akan bambancin da ke tsakanin Boko Haram da 'yan bindiga. Barista Abula Mabukarci ya yi mana ƙarin bayani kan haka.
3: Dalilin ɗaukan Boko Haram makami aƙida ce, su kuma 'yan bindiga neman kuɗi ne a farkon lokaci, kuma suna cewa suna yaƙi da zaluncin da ake musu ne. Bambanci na biyu shine wanda aka fi hara. Su 'yan Boko Haram sun fi mai da hankali wajen yaƙar sojoji ne da jami'an gwamnati da kuma waɗanda suke gani cewa sun kafirta domin ba su bi aƙidarsu ba, ko kuma domin suna haɗa kai da sojoji da jami'an Najeriya wajen yaƙi da ƙungiyar, ko kuma waɗanda suke ganin cewa sun zama kafirai saboda sun zauna a ƙasa wadda take amfani da dokar Bature da kuma demokradiyya irin Najeriya. Su kuma 'yan bindiga sun fi kai hari kan mutanen gari ne, kuma hari ne wanda za ki iya cewa na kan bada wabi, wanda da farko ya fara ne daga kai hare-hare akan manya-manyan hanyoyi, ake tare motoci ana ɗiban mutane ana karɓar kuɗin fansa. Abin ya girma, aka fara kai hari ƙauye ɗaya biyu, daga baya aka fara kai hare-hare kan ƙauyuka da dama a lokaci ɗaya, har ma aka zo aka fara samun hare-hare a cikin garuruwa da kuma wato maraya, inda ba a taɓa ganin dacewa za a iya kai hari ba. Babban bambanci na uku shine ita ƙungiyar Boko Haram tana da wato haɗin kai ko kuma haɗin gwiwa da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa irin su ISIS da kuma ƙungiyar Al-Qaida, wanda su kuma 'yan bindiga yawanci ba su da alaƙa da irin waɗannan ƙungiyoyin na ƙasa da ƙasa irin wato na wajen Najeriya. Kuma kasancewar ita Boko Haram tana da alaƙa da waɗannan ƙungiyoyi ya sa ta kan samu horaswa da kuɗaɗe da shawarwari daga irin waɗannan ƙungiyoyin na ƙasa da ƙasa.
2: Akwai inda suka haɗu?
3: Akwai inda suka haɗu. Na farko kin ga ai dukansu suna riƙe da makami ne, kuma sukan kai hare-hare kan sojoji, sukan kai hare-hare kan al'umma. Sannan abu na biyu, wato akwai ƙungiyoyin 'yan bindiga waɗanda kya iya cewa kamar sun fara haɗin gwiwa da 'yan ƙungiya waɗanda suke kama da 'yan Boko Haram a arewa ta yamma da kuma arewa ta tsakiya. Wataran sukan haɗu su kai hare-hare tare, wataran kuma sukan yi haɗin gwiwa, wataran kuma sukan yi musayar bayanai. Kuma cikin 'yan bindigan ma yanzu an fara samun waɗanda suke da'awar cewa suna yaƙi ne domin wato kamar aƙida, kamar misali irin su ƙungiyar Dogo Giɗe, wanda da an san ɗan bindiga ne, yanzu kuma yana ƙoƙarin nuna cewa kamar wato shi ma yaƙin aƙida yake. To kinga a waɗannan guraren kya iya cewa su 'yan Boko Haram ɗin da 'yan bindiga sun haɗu.
2: Barista Abula Mabukarci kenan, mai bincike kan harkokin tsaro a Afirka. Tambaya ta gaba ta kuma ƙarshe da za mu ansa a cikin wannan shiri ta hito ne daga Abubakar Yahaya Lakwaja, inda ya ce yana son sanin hurumin kotu da hukumar zaɓe INEC wajen hana ɗan takara tsayawa takara. Abokin aiki na Ahmad Kabo Idris ya tattauna da barista Abba Hikima Fage kan wannan tambaya, ga kuma abin da yake cewa.
4: To idan mutum zai tsaya a shugaban kasa takara, dole ne sai ya zama ɗan Najeriya ne shi, ko da ɗan Najeriya ne shi. Idan ya zama cewa yana da citizenship na biyu, shi muke kira dual citizenship, mana za ka yi zama ɗan Najeriya kuma ɗan wata ƙasar. To kamar kana da passport ɗin wata ƙasa kenan, to shi ma wannan ba za ka iya yin takarar shugabancin ƙasar Najeriya ba. Sannan an samu mutanen da shekarunsu ba su kai ba, su ma an yi disqualified ɗinsu a ofisoshi da dama. Sannan dole sai mutum ya zama yana da hankali, ba shi da matsala ta wani insanity, wani taɓin kai kenan, sai ya zama ba shi da shi. Sai mutum ya zama cewa shi ba bankrupt ba ne. Bankrupt shi ne mutum da ake binsa bashi ya kasa biyan bashin gabaki ɗaya. Sannan sai mutum ya zama yana da wato certificate na school certificate tsarin mulkin Najeriya ya faɗa. To shi school certificate an fassara shi a kotu to mean primary school certificate. ma'ana idan mutum yayi primary to zai iya yin takara a Najeriya ko da ta shugaban kasa ce kuwa sannan dole sai mutum ya zama cewa shi dan jam'iyya ne kuma ya zama wannan jam'iyyar ta tsayar da shi takara ba a yin independent candidate a Najeriya to sannan idan aka samu double nomination shi ma zai iya zama damuwa mutum ya zama cewa jam'iyya sama da daya ta tura sunansa sannan akwai abubuwa da ya shafi mutum a ce maybe member shi ne secret society irin kungiyoyin asiri kenan duk wanda yake da kungiyar asiri ne ba zai iya tsaya takara ba ya tsara miki Najeriya ina ga wuraren sashi 31 ko zuwa da 7 zaka ga inda ake magana cewa idan mutum zai tsaya takara to sai ya zama cewa ba a kama shi da laifi da ya shafi wato cin hanci da rashawa ko kuma cuta ba
5: waɗanne sharuɗa ne idan ɗan takara bai cika ba INEC za ta iya hana shi takara kuma
4: inda INEC ake bukata yayi ka san harka ce ta wato jam'iyyu misali jam'iyyu akwai bukatar ya zama cewa kafin ai takara ya zama cewa an aika da register din sunayen ɗan wannan jam'iyyar ya zama cewa duka wanda zai takara ɗan jam'iyya ne kamar yadda nake gaya maka a Najeriya muna yin party politics ne muke siyasa ce muke yin ta jam'iyya so dole sai ya zama cewa mutum ɗan jam'iyya din ne kuma da sunansa a cikin register ta members ta wannan jam'iyyar kuma ya zama cewa an kai sunansa a daidai lokacin da ake bukatar a kai sunansa domin INEC ba ta ma'amala da mutum sai ta yi ma'amala da jam'iyyu to ya zama jam'iyyun sun kai wannan idan za a fito da mutum ta hanyar nomination ya zama cewa wato mutum ko dai an yi consensus ya zama cewa sunansa ya fito ta hanyar da bukatar da shi ma idan ba consensus za a yi ba sai an zo an yi abin da ya shafi primary election wanda shi ma yanzu an dina yin indirect wanda ake yin shi da delegate wato sai an zo an yi katu bayan katu sannan kuma ya zama cewa sunan wanda ya fito din ya fito ta hanya ta demokradiya ta cikin bin doka kuma to da aka yi wannan shi ne to amma idan ba yi wannan ba kuma ya zama cewa a cikin mutum abin da mutum ya ciccike na forms da zai ciki